ahoy kafirin, pupuhi puno ng habena. Huwag walang ili-owin, kailan na si Fiyama.